3:25. Alô? Karibu. Kugula. Kuunduka shilovesho. Nevela shimwene ngavari ene wakulevela katimu kuti pakwarora vavili eti ngangu mwela meri ati kuboshela kajembia zvino kuruma shintiyani ngati narishile imalile mmomo asateje kulungu ashimwene pajine ndavi asante.

0: Vamos chegar lendo lá com Marisa, 4 horas e 44 minutos. Alô?
1: Viva Rádio Moçambique!
0: Viva! Bom dia, Chimwene!
1: Bom dia, bom dia!
0: Tumanyigane!
1: Xandanda ti kolangana, xe mwadi, xe zi uri marengo.
0: Ah, ué, tu xe zi le xenene kwa liyash jetu.
1: Iya, ini wogi wakundungwa turungi le xenene.
0: Kutenda santi.
1: Anati, kakimwene gwenugele, kota kunyangwa, tukila kumwebesele.
0: Ok, anawari jukwavi, pa ikondi le jibala.
1: Xe mwadi lugono shiwa.
0: Amo tu ajimi le da kutu.
1: Tu wani ngudanda wananga kwa mwana. Ambaza arigena kumbiri vina unungani ya ugoni ya jana nipaka yu jamani.
0: Paa kusangamila. Karibu jamani amalizi.
1: Iya, tuga ndo kutambari ya maralamu vegaga.
0: Avilishe.
1: Kutanda shi madongo yezi ndebre, nani marengo?
0: Asante.
1: Kukua ya mingi lako kutangari ya pao mwende kore kuna.
0: Asante.
1: Mwadi mbarge David Nchembo. Raimundo Matola, Abudur Zakaria, Sino Amis Magombo, Mama Fatma Jinunga, Aros Antonio, Amina Kasim, Wairon Chiziano, Alja Seni, Surati Imurani, Sete Sete, Mweme Divutile, Mary Tishuau, Saidim Bwana Kataune, Megere Pili Simba, Aumari Saizi, Ata Wakadi, Arore Yao. Radio Mozambiki, kota kunyangwa, kumwembeshe mwadi ndiyete.
0: Asante jekulungwa shumwene kwamba kutiai, kubumula kwambo ne.
1: Na nyakile kujo kunyangwa telefoni jangu.
0: Asante, asante.

4 horas nem 46 minutos, com malícia quene. Kuti shonde shonde, vanepele kuingila uti pole pole, wetu aishe mundawija, uma ora paka unutende uno, ngule ngwende kungulukani, mwashinjetu. Kutenda sante koru mwariji nkushalami ya kuti, yai wailezi na gangali mwanya mwenga lama. Bundia mwariji nunesi natasani kumikrofone. Sentra teknika Julia Sindala, mpaka bundaja oitu orash, wewaishi yao tukutioka.

0: pitimpina? A pitimpina?
1: La pe.
0: Mune mi a pe heni.
1: No, ma chuna ko kwa kule kene mota he. Ko chichi miha ka ni mune mune la pe.
0: O ki titi miha, nyumo wananta ko ki titi miha mi? Wananta ke kende wananta ko ki titi miha mi? Ki moko ha. Wananta ko ki titi miha.
1: Ka kwa wale. Ki kuiye ne mune ranyumere. Ih, mutia no lana ki chichi miha.
0: Ha. O ki titi miha. Mi vava hini.

Eko sa ho sa no lo mona ba khona bita ko sampiri ni re khwela ka ho mela ngwa no phenta ho ni mulo ni kutu no lelo o khandi ya ya ena makabe vale lelo ni muira e domingo ba hiku mulo ko ni mathanda mai li mweri wa mayo